Peter Ballantyne, Cree Nation, Utektuskiwak, Kitayawawag, Manamaga. You get up Mikuchigaski, Yaksapogaya, Peter Ballantyne, Cree Nation Lands and Resources. Yagunoga to Scatta Mok, Tekitidi Chigati, Tamanachi Tanwe Ganamaski, and Nost the Midabata, Minuti Niak, Giabis Tamidabata. You go into the Soa Tamasuik, so Yagunoga to Tuskiwaks, Inukti Pitaguigo, Kidawamiko Takotagisuik, PBC, and Usego Homaya. Pagusi de mago ako kisipinta giya ya sa agas kina taig masina hegan ka kuichi hi mo chigi ko ay kota ko hiya ko mo muta masina hegan ka pagusi de mago ay ta sa agas kina taig ay kusan ay mamahtaw ba chig chigan eh kagi miskina wao ko hami nita ka na hipadag minta kagi to tano masina hegan ay kitihtawin nawa ko tahto gi daw maga sa agas kina taig ay ko masina hegan apuitto gi kagi otta hegan awa wao ya Sagasti ba dito siguro mtanu misago mas niko tasa ko mtan niyan no sa pinchichin. Iko hiya ko mo mo tama sa nagen de surveyo maya kit tahanay ka kui chichi mo ina ka wina sa kuyo si tano igi an tawi da kis nas ka gimskina wao PBC and Facebook page. Agachi mina ni han tahay kichu ako ta kit tawi no wao PBC and community Facebook pages. Ah kwan tama na PBC and website. Iko hiya ko ma the survey ka wisagas kina tano igi. Iko spies ko ka tawi na wao yago Pisim di tako piu pisim ni sa tanap yako sa agimichin. Igo, kana ka ayot tahi kita ni mo ito sa gas tipo di sigan. Yago ano mo ito intot ni gati ni sa tanap niyo sa agimichin di tako piu pisim. Yon na hita ko chita ito mga sigis ka ko spiano. Now kaya ba chat si mo in mina? Dan sana matis sa gas kana tayo ni masana higan kagi wichi higan na ay ayamihay ko Christy O.T. 639-470-1064 agachi by email o tiga gi masana christy.todd@cannorth.com agachi minanto nawanta christy todd aya facebook messenger so pbcn kida go tagi suik kino tipistago au tan city de esta mega negante gato suichi pbcn lands and resources

maka kia anu bane hiau ya. Nana tohi we na kate tama. Nana tohi we ha sumu. Asole wo ya sina megi we. Uyo ta chumu no. Aya to ni sta man to sa le ga ni mi to ta to. Ya psi ta no kings. Me wo mo ko ni pisto wan to wo ki wa pa ta ma na ku ta. Pisa me wo mo ya ko mo ko he ku te. Sa ska ho na.